0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
0: fi ci Touba ndam.
2: Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Ngi julli di mbokki talibi, ñi ngi leen nuy bax te di leen ziar. Di jital ci neew bek ziar bi Serigne Touba, Serigne Mohamed Montakha Mbake, Khalife General de Mouride. Diko ñaanam yaag fi tan ko wër ak mbolem njabotu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yeb. Di nuyu Serigne Mbaye ci Mansour, Khalife General de Kidjan ak ñu bokkal l'Islam yeb. Nuyu Serigne Amdi Modou Mbenda, Khalife General de Baye Fall, Serigne Bassirou Antoine, Khalifa Daru Mokti. Di nuyu Serigne Mamour Mbakem, Serigne Mohamedou Mourtala, di ziar ba Serigne Tanko Mbake mom Serigne Mohamedou Mourtala. Mbokk ñu del ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof, ngeen baxu ci and ak seen bokk Abdoul Hadj Sall. Nuyu bi ak ziar nak buñu jittale jëwri ñu kër gi Serigne Cheikh Omar. Nuyu Serigne Pape Serigne Mbaye, day melni nuyu nañu ñëpp. Tay la gaawu fasiyene and ak Baye Morgueye.
3: Assalamu alaykum.
2: Aleykoum salaam wa rahmatullah.
3: Cheikh Lal ñoo ngi nuyu ñëpp.
2: Ñu bayila nga nuyo.
3: Di leen balaax te di leen balaax te ñaan suñu borom mën doon dimbal yàlla bul tàggu ndimbalam ci biir ak ci bitt ci barke suñu borom tedd nga ci.
2: Baye Mor ginnaaw biñ la nuyoo noppi. Yaa ñu nuyu baax Serigne Assane Kadja Touba di liggu Salman Fatou Sorokh fii si kër Serigne Tanko. Léegi damay dégg wolof yi di faral di wax ni walu puj fugat defaru ko. May laaj njëkk ba xam nii la ñuy waxee baat bi mu déet walu puj fugat defaru ko.
3: Waaw loolu de bari nañu koy waxe waaye ñoom dañoo wut ci fa mag ña waxe woon rek ndax ñi mel ne man seeni wolof neexu ñooy wax walu puj fugat defaru ko waaye walu puj lañuy wax walu walu puj fegat defaru ko walu puj fegat defaru ko loolu day moo ëppoon ci la mag ñay wax
2: walu puj
3: waaw walu puj fegat defaru ko.
2: Léegi ñaari baat yi wal yooyu lan moo leen wutale?
3: Waa Cheikh Abdoulaye su dee wal dañuy jëm si ci suuf ci ndox mi bu dee wal lu ñuy dëbb la ba mu mokk ñu jigéñe ñoom ñaar lool waaye ci làmm yi nga leen di waxe foofu wala nga déglu wax ji nañ ko waxe noonu nga leen di mën a xàmme. Fuug moom suuf da koo baaxu bu ñu nee fuug rek fuugal rek sam xel day daal di dem ci suuf tëppuj fa mu nekk daa soreeñee suuf moo tax kenn du ko mën a fuug walu puj fegat defaru ko.
2: Léegi ñaari wal yooyu kon ci waxin lañ wuute
3: wal ak wal bokku wal lañuy wax wal mooy li nga xam ne dañu koy dëbb ba mu mokk loolu mooy wal waaw loolu moo ne ci puj ba mooy wal ñu ne walu puj fegat defaru ko waaw wal gii nag moom ndox la jur ci suuf bu ñu fuuf xamal ne ndox la ci suuf.
2: Léegi wal gi nga xam ne moom ci suuf lañ koy defee wal googu
3: waaw googu wal la mooy walu ndox
2: boobu nuñ koy xamee tey nuñu xam ne lii kat ak wal la.
3: Waa kay Cheikh Abdoulaye ndox su fekkee baaxoo na topp benn barab def ko lu mel ne yoon di ñëw nga xam ne tey su ma ko ndox boor bi gën a xóot tey nga xam ne moom la ndox may topp daw di ñëw bàyyi ko ba mu bàyyi ko loola mooy wal loola mooy wal ci ndox.
2: Léegi bu fekk ne waluk ndox moomu dañoo gën a gaawante bu gaawee boobaa nuñ koy waxe?
3: Waaw su fekkee gi wala xam nga xam ne tey ndax dégg naa fi ñu naan mbënn ma su nawet bi bu nu xawee am jafe-jafe yu ndox yooyu kër waaye yooyu noonu wale lañ ci xamu nga xam ne dadaa mel ne lu ñëw ca sa kër ba mëdd ca ba dugg ca taati sàkkar ya dugg ca sa biiram néeg di ñëw kooku wale lañ ci xam wale googee nag dañ ko daan àppal ndax danoo baaxoo woon ay sàkkar suñ ne wale mi ka romb na laata suuf wala yegsi na ci laata suuf mooy ñi ngi koy natt ci xasab yi sàkkar yi bu ñeñe bo déggé nak tay li ñu wax nit ñi diko wax mbeud boko déggé rek ñaara dem na ci latam ñaarel bu ñe wal ma de mëd na latam ñaarel xamal ni loola xamal ni ndox ma yegg na manam bay bëgg yef ci sey bëti wo nonu lañ daan naté wal yoy nga xamné da daan am ci birëb yi
2: xam nga légui tay bu féké doxinu ndox la
0: ndox
2: da nga gis mbedd mi ndox jugé ci ñew mbedd mi ndox jugé ci ñew mbedd mi ndox jugé ci ñew légui ndox yoy dajé di ñew lool moy am wal wala lool batay nuñ ko tuddé
3: su féké ndox mi dafa am benn xootay melné tundu wé day fé day wal di ñew di wal di ñew ndox yi wara dajé ci geng nga wala né ko ab biet manam fi dekk ndox mi fofu mom lañu fi dekk di day souf né bu doon dëng ko def ci dara dekkndu la wala di wax won yow ya jéti jéti ndox mo doon xel li nga tatlal sen nak loolu dekkndu la waye nak bi nga xamni nak souf la te mbiri suñu borom la fofé ndox ya difa dajé ba man fa am ay fan aw paya nga xamné dé xor xor xor yi dañoo taxé sorti yi ci benn barab loolo modi biet biet ma nak la tax mu mëna am wal moko fa indi su fekke ndox mo xamanteni day ñew ci carton
2: waaw
3: te na muy ñew gaay koku lañuy wax wal wali
2: wal wali
3: waaw
2: waaw bobu la bëgg
3: wax genn wal koku ñew da ngay wax wal wali ndox ma ngay wal wali waaw lu ndox ma gëna amé doole rek ci non ngay tégalé baaj bo déggé ñu né ma ngay wal wali xamal né bobu ma ngay jéggi dayo nak dé ndax man mu ñëw ba xawna am carton lool su dé ndox yo xamanteni ni tay dafa baxo génné fi barab namuy doxé rek namuy génné fa barab ba ñu diko dogg ñu diko déglu nonu lañ koy tuddé bo déggé tay lu démon né solom yi nga xamné dañ koy bëtte ci suuf ñaare mo taxit xam nga Seigne Blaat fi ne ni wala fa xoot na lool ndax wal bokku tak wal walu nit mo koy def bo déggé ñu né walu xamal li nit mo ci sabab ba ci doom adam la bayé ko comme ni ñi def yeen yi nga xamné légui xew na ci jamono am ay machine yo xamni ñi ngi ko ci def koku bu bo déggé ñu né walu koku tax ndax ay nité ko sabab bu mu gën waye nak lay génné ca téwa ba nak da am ci moom wuy ñew wuy génné di dal da ngay dégg ñu né ma ngay bëx bëxé ko da ngay déggaat ñu né la ma ngay bëx bëxé
2: légui
3: katan nga koy yéggal wuy ñew ba tax nga da ngay dégg na muy dooré ca salam ba ñu né la ma ngay bëx bëxé su joggé fofé nak lu ñëkk li dana wa waye la ca topaat ba nga xamné fu sa ngay mandi ndox ma gaaw lol jëm ci barab boko nak lañu wax wal wali
2: bu fekke ne ndox mi mom dafa top wenn yoon di dem xam nga bokut ak ndox mi joge ci kaw di ñew bokut ak itam ndox mo xamne ci suuf la joge di genn legi kon bala ñu ko woyé wal day fekk mu top ci kaw yoonu suuf yi di wey
3: ndox yi lu ndox mo tuddu wal ci li ñu xam bi genné ci suuf ball la
2: waaw
3: bi nga xamni tay day genné ci suuf nga ko diko gis koku mom ball la ba ca dess moy ndox may joge ci kaw di taw ba ca dess moy ndox mi nga xamne sabab bi mo koy genné
2: sabab bi moy
3: manam nga xamne do ma adam moy gas bu demel ne ken wala mu test ma ci wala yu mel non waye momit ci souf rek day genn nga xamne ne day genn comme ni mala ko meuna waxe tay ji nga xamne day genn ci lo xamni ndox mu jigel comme demel ne nga gas yaan wala ga defaron tay ji ni mala ko man nak ni man ko xamé fofu nga defar ci solom yi ñu jaati fo xam nga yeen tay nga jaati bedd gis rek ndox may genn waye do gis fu muy genn waye xam nga ne solom ba fofu la jaar solom ba yor ndox ma fofu la jaar legi solom ba nak su beuté legi ndox ma di genn ngay jekki jekki di gis ndox muy genn fu waye gis wo la koy genn koku bokku na ci ndox yi ñu wax bal
2: moy balal gi
3: xam nga ni ci solom ba la joge ndax fi la solom bi jaar waye nak ci souf ci yow fi la teubut yow da ngay wax ndox ma ngi balle fi su baba nak ngay dégg ñu xamné né salam bi moy ya wala mo bënn ci ndax fi la jaar waye ndox mo gisal muy joggé ci suuf di jël moma ball lañ ci xamal
4: bo yoré sa terrasse bi koñ bu ci koñ bo daal di bënn
3: waaw
4: légui ndox ma nga xamné bu tawé day joggé ci kaw top mur bi di wacc
3: wa nda melni da nga né terrasse bu bënn
4: waaw xamné ci kaw la bënn né wala mo am fette fette ci kaw dal nu dal ndox mu né wacc
3: wa legui da am bën bën ye ca day bën ndax ci ni su fekke ne ni tay da bënnon ba nga xamni bën bën bi da xawna ya ba nga mëna jallo automatique legui ndox ma difa jaar ñu nga ndox mi de ngi yur yuri fi
4: mi ngi yur yuri
3: wa mi ngi yur yuri fi wa wa nga xamne ndox ma bu joge ci asaman rek mën lay dugg ci terrasse yi ta du laal num tudde ci du laal ci tabax gi fenn nga xamne bënn ga bu da xawa yaatu bu boba ndox ma day yur yuri su fekente ne ni nak ci lañu baaxo daan ko dekké ha ci neeg yi nga xay dañ ko daan defar ñax mom fofu dañ fa am rogolat am passeep ba ci tok tok am tay bu biinu tuddu su fekkon ni yalla da defar ga xaw wala xawa am lu ci xawa yaatu ma defar ba defé matalé ba ndox di jaaré ci kaw kuj ba top ko ba génné ci bop kuj bi bu boba dañ nan ndox ma ngi rogalati kuj bi
4: kon rogalat mo mën ta joggé mu ko ci suuf ci kaw la mëna joggé
3: hein waaw rogalat
4: ci kaw la mëna
3: joggé ci kaw la joggé ndox ma ci kaw la joggé nit bi am fu mu japp di ca jaar di ñew do déggé it tok tok xamal né da def lu demé né tay ji bën bën bo xamanteni da ju xol ci rek ndox ma difa dal nga xamni bën bo bon bom day tok tok ndox ñu wala mu xawa def ak cour cour so xamni ndox ma bu fa dalé rek day taaji légui te bën bën bu mënu ko mu commencé ndox ya jitlanté nak ñu né tok tok
4: xam nga bu jitlanté man nañ ko wax tok tok waye da ngay dégg ñaan fi dé mi ngi tok duñ egg ci ñaar yoon
3: bo déggé fi nak mi ngi tok xamal ne da tokino moy yeex mi ngi melne bu toxé togat lu yag tokat bu toge togat du yag nga xamne ndox yi tay boko manona dang ko mana wuñi ci ni muy toxé waye bu tok tok ñewé nak doto mana wuñi ndox
4: kon bu boba ci kaw rek la mëna joggé waye muñu joggé ci suuf
3: wa yoyu mom ci kaw la mëna joggé waye du bari wu xam ci suñu xam xam muy joggé ci suuf
4: té kon bu boba day melne bi joggé ci kaw di wacc ñukay wax tok di wax tok tok boba mom du japp ci dara di wacc
3: wa legui yu joge ci kaw aha kay man nay laal fe day laal fen motax ni ko top top
4: kon day laal fen
3: da day lay laal fen motax ni ne ndox mo gis rek bu tudde top rek amna ci lu mu jappandu
4: wa legui nak fofu nak la bëgg nga leram fi xam nga dafa am bo xamne day top ci mur bi di wacc
3: wa
4: legui bobu ngay lan mako wuti legui bi nga xamne mom laalu dafa joge ne rek ci kaw bën bën di wacc
3: wa dama neel bi nga xamne ni laalu mom lañuy wax yur yur bi nga xamne mom da joge ci kaw rek bi ñew nga gis ne yi kat la ndox mi jaar yaang jannlo mom jannlo asaman fofu lañuy wax yur yu bi nga xamni nak tay da dal ci mur bi top ko ba mu yeesi ci lu koku dey da nan ko wax rogalat
4: ndox ma ngi yol dama koy deg ñaan ndox ma ngi yol di wacc
3: wa kay bo dege ndox ma ngi yol di wacc moy ndox mo xamanteni ni da am aw yoon ci kaw wo xamni ndox mi ni muy ñewé day jappalo mi doon wal ci suuf te jitt lan
4: waaw
3: ni mu amé noné ci kaw na di ñew jappanté noné nga xamné da am def melni lu defu yoonam ci kaw jaaré fu ba ñew ci suuf ta gaaw moma lañ wax ndox ma ngi yoll loolu fi
4: kon bu dé ci suuf gi mom lañ wax wal bu dé kaw gi ñu nakoy yoll
3: waaw bu dé dal ju ci kaw ñu ndox ma ngi yoll fi
4: légui bu dé suuf gi bu gaawanto ñu né wal wal bu dé kaw gi ñu né yoll yoll
3: waaw bu dé wal lañ dëkk bu dé lu ngi ci rek dañ naan mi ngi wal waye nak su fekké ni nak dem na ba xawa mel wenen wal nga deg ñu ne mi ngi wala xegere ñaari wal yo wal nek doxin wa xawna gaaw lol
4: kon legi ndox doxam ci suuf ak doxam ci kaw dañuy wote ay tur
3: waaw kay ni muy joge ci kaw nono do ndax yeen ko ne ndox boone wal yep ci suuf lañu waye boone ndox ma ngay walé ci kaw bokku na xamna ci ñu melne man ñi degut wax wala fi bu baax rek waye sa buy jaar ci kaw ak namu fa jaaré noné sa su ne boko xolé rek amna wut comme liñuy def tay comme lu melni xandi gofi nga xamné day toj koko tojon Cheikh Abdoulaye Sine ndox ma di ci génné nga xamné xar xar la def dootu tok way yaangi gis ndox mi ci muy jaar ñu koko fi ni sepp lañ koy wax
4: wa légui bal ma ñew ci sepp xam nga tay da nga gis ab ci wo bo xamné day bënn
3: wa
4: waye do xam nak fi mu bënné way da nga gis toyaay bi tamulé génn bo rombé fofu mi goss légi non mi amé ci souf ci da koy amé ci kaw da nga tabax sa bâtiment ba nopi xeyna dal ba baxul légui bu tawé yow mi nek ci souf da nga gis fofu nonu nga xamné ndox meuf nek ci kaw mom itam day gous comme ni fi di gousé ci souf ci
3: mané la budé da fét fét go xamné da ngay gis né ndox mi bo lambé mu toy ñew mané la fofu da ngay dégg ñi né la mi ngi sép
4: lol moy sép
3: waaw sép nga xamne bo laale ndox mi doy wala ndox dana doy ndox mi bari ba mu yag ba nana nan ba mandi lay doora jeki jeki jeki tok be ben tok nga deg ñal fi reey ndox ma ngi ci xef nga deg ñal fi reey ndox ma ngi xef les su xamone nak toy toy bo xamanteni ni jang koy lam xamne mi ngi toy comme nonu nga ko waxe bu boba ba ci yenen yi nga xamni ndox de leen di baxo toyal te gisoon ndox mi waye leer nay ni bi jëmmi ndox ko def waye mëno ci am lenn lu bokk ci jëmmi ndox mi waye xam nga nem ndox ko teul fofu man nga ko indé goos légui bobu lu toy rek fofu mom goos la budé touté goos na budé morta bi goos la lu toyé ci ndox rek da nga xamné ni mom du ko def lo xamni ndab la lo xamni dafa baxo toy ci ndox mo xam dafa senne taxaw bo muy ñax nga xamni boko lambe sa loxo loxo dal mo gëna xam bous lamb xamne toy na ñu ne dafa bous ci walu série la wala ci walu neeg gi dekk yi ni la wala ci budé ci walu comme yi nga xamni tay mom mo japp ci niir ma ngi baxo nañ nan ndox mi de dafa naw fi manam nga laal ko mu xedd ba nga yegg ni yi kat ndox na xam ko ni ko fi baxo nañ nan fi de dafa naw
4: kon leg man xamé na tok ak tok tok xamé na wal ak wal wali legi bu mo déggé lolu kon day melni bat wala ngat la xamul kon fan la koy duggal legi
3: wa kay wala ngat nak ci ablat bo déggé wala ngat mi ngi melni ndox mi legi bu ne beure di ñew legi di wal wal di gawayam bobu legi amna fofu legi fofu bu fi yexé rek mi ngi melni li da ko xar le amna lu fofu bu fi yexé rek li day dal jëm ci yoon li jëm nday jor li jëm tamoy ndox yi xajalo wër ñi ne wala ngaan ma legi day yaatu bu boba xamne ndox mi ni muy ñewé bari waye amna fo bu fi exé rek légui ndox mi yépp rek amna sabab bop dotu ko dotul jallando namu ñëwé fam joggé légui su ko défé mi ndox day jëm soow mi jëm extra mi jëm nday jor mi jëm chamoy mi jaar ci seen digënde légui ndox yi wër ba fañu wara dajé ji nak ñi né ndox mi dé mi ndox dé ngi wala ngaan bu boba nak ndox ma légui nekkatul né da am lu yoon waye fa mu yex ci day def sabab bu yaatu bo xamni day gën bi day gën di yokku wa comme ni depp neegu mbay di mel wala lu mel ne bu boba nak lañ nan wala ngaan
4: lol de lerna
3: ndax wala ngaan ni ñing ci jëb rek manam dafa wër wa wër na wal ge wër wal gi mo indi ngaan doju ni ma lay wax ci sante baaji
4: day tasaro bi jëm ne bi jëm ne
3: wa legi tasaro na yexi na rek mel ne ndox mu don daw tay ji sax ba sabab am lu demé ni que comme ni ñi fagaté ndox yi nga xamné dawé na fi def nga xamné mom bu ci yexé rek faaw mu melni lu ko dañ rek deltu ginnaw dana am nak bu boba sabab ya lu jall ni ak lu jaar ni waye nak am na nu ñi def bam dajé ji waat na nga commencé ni comme ni ñi koy carré di ko yobbu rek ba féré so démé ba yébbi ca barab yoyé nak ndox mom day wala ngaan nak mom day ngay gis muy wër rek di yok di yaatu lu ñew dotul del lu ñew dotul del yoy ay sabab la waye nak bu dé ci yoy yalla yi mom day top ci xotem yi ni mu bindé soufam ci ba dajalé sen ñina fi de ab di fi ndox mi de fi la def ab di gina foko fek ci ablat dana commencé ci fan yu xawa am solo ba yedd ci wér ba man na sax bu ndox ubbé nak wax deug yalla sun borom dana ko fa def ba nga xam ni nawet bi nu doon bimu baxo won dana dem bayiko fa ay wer ñi jar ñi ci ndoxam
4: legi kon ki la xame ndake ndox nit bari ay doxine non la ndox bari doxine
3: baaw non ni nit ñi doxé ci walu doxine non yit ci amna ci doxine ndoxay tuddi ni da xam boko tuddé ci wala ñi xam dañu xam ndox mi dayom ndox mi ak taxte ndi ci li la tollu
4: nga xam da bu doon nité tay bu doon yow yowé nan ki yow yowé mo tollok fay yol yoli
3: wa kay
4: yom yom ñu tollé ak yol yol ndox wé
3: wa bu doon nité dé ci doxine yoy dañu ñu ko faral di wa ha ci dé jaar na fi yol yol di jaar na fi yow yow
4: légui wa légui gis na itam ndox yu ci bari ni moy bu fekke ñi nga xamne dañuy jaay ndox
3: wa
4: seen band yoy ñu duggal ñu def ndox mi wa leg leg day bënd ben bën bën bo xamne ndox mi day sanni di bayyi di sanni di bayyi sanni bayyi gogu mi sanni bo bu ba nu ngi koy wowe
3: wa leg ku bu fekke ni ni def comme non nga xamne day bu fekke dafa def ben day tiyé ko nga xamne dafa bën
4: day def di bayyi
3: dal di def ab solo
4: wa
3: légi dal di koy sanni ben yon yo xamni da ngay daw di wuddu san koko tour la
4: ni ngi tour
3: wa su fekke ni nga nonu nga xamne day jiki jiki sanni ko mu dem mu taxawat bu ca mu wajat ñu sanni wat
4: wa
3: koko lañ wax tour touri
4: ah dafa am tour am tour tour
3: wa day am tour bi moy bi nga xamne dafa ba mu bënni rek da continuer rek diko muy dem rek sanni lu wara xaw ni lu toll ni boko don xol tay bant balé nga xamné mom du dëkk manam du taxaw dal yeug ndé dawawut loko fékké sañi bam nuppi loolu day continuer rek du wa ci féké nak tay ji da am sababu bob da ci dal wala bu ndox mi yëngo nga xamné day jikki jikki rek nako ciur mu dem mu taxawat tuti né diko ciur mu dem koko lañ wax ndox bën bën bi day ciur tuti da continue motax mom ni dok ko fofu ne ko tour touri bu defé bañ kanam mu def
4: mom moy tour touri
3: ak tour touri bu continue tour ngay wax bu continue di xel nga ne fi amna tour waye bu dagge nak nga ne tour touri
4: batou tour bobu ak tour touri mom ci souf rek la meuna djugé wala meuna djugé ci kaw ak yenen
3: man na tour man na genné ci comme waye li ci ëpp man na genné ci comme ci boudé ci soufa comme ci solom yi ni def ci souf nga xamné mo yobbu ndox mi ci biré bu dëkk way en tay nga gis ke bu ca bënné bën bën bu toll non nga xamné lu démé lu doy né font lay doon wala comme ni ñi def di soxla ci mbéd yi gas fa gañ ko yego ko mu yagg fa nak ba xawa noy su boba yalla man na def su fekké ni rek dem na ba sababu li ba am solom ba ñi gas ko ba gis ko su boba buñ ko dindé ba suuf ci wat di ko wat waré ni dañ

0: ina ko surturi waye su fekente ni ni nak mom da def ben rek continuer rek bu xew sami koko mom surturi lañ ci xam su fekente ni nak mom da joge nak tay nga jakar lok nak togo nga xamne bo ci dugalon señ dali ndjay mu xaw ci xaj nak len nga seen rek muy wax ni ne nak nok ma ngay bor bor
1: bokh bokh da na kon ci souf la joge batay
0: wa bokh bokh ndox inshallah ndox da na budu nom yalla bi yepp ci souf lay lay faral di joge
1: wa wi man ndoxi kaw yi dafa xaw bari nak de ndoxi kaw yi ndox yi joge ci kaw da ngay tebbi fenn gis ndox di rogolat ci kaw di ñew gis ndox di sébé ci kaw di ñew gis ndaw ndox di yolé ci kaw di ñew xam nga yoy itam dina am
0: wa yoy de li lin ko baxo fi te daan ko am seen suñu dekk way yi def yi mom ci taw bi yalla bi da na ci ñew faral yi ci dekk way yi nga xane dañ ko daan dekk bi no nekké ci ñax ba yaako ñu am seen
1: man yaakarna ndox mi joge ci suuf ñu limbi bare ndox mi joge ci kaw bare xam nga ndox mi joge ci kaw ci asman ci rek wacc mom mom xam nga taw lay doon tay yow mi tabax sa bâtiment ba mu yegg
0: wa
1: ndox mi bu wacce ci asman sa di taw
0: koko
1: mom taw lay doon kenn wérante wuko
0: waaw
1: légui nak bu wacce ci kaw ba bari ci sa kaw yow balcon bi amna luñu def ay gocciur la muy wacc gocciur yoy mu jaar di wacc
0: waaw
1: ndox ma namay wacc nan lay doon numi tuddu
0: waaw koko ci abdat su fekke ne no moy liñ la waxon len ndox mi su amé yoon xam nga waxale nga ko né nga gocc tek ci tour am ci wër jëm mom da ko wëntil légi fofa day bi ba ba fess rek sanni motax nga ne gucc lamu di ra nga ne ko gucc tek ci wo su noppé fofé mu biyé rek mom jeex na la ca top bu démé bay jeex rek danaka deug day déli ci wat ci top wala top top rek bo ba muy martal way nak ci yeng ma ngay sanni wén sanni waré mom nga dégg gucc ak tour duy ge ak sanni bu and gu takal gucc
1: kagn lañu am xel
0: wa xel de mom liñu ci xam ci wolof da ngay jël ci say loxo sotti wat ci feneen buñ ne la xellil ci wolof yow man nga jël sotti ci walu ndox yi di baxon ndox wa ci lolu ñu ne la xellil
1: ah comme lu melne ay satala ay
0: robinet ci wolof yi lañ baxon wax xel xel wa xel xel ko koy nga xamne mom day soti momit dekkur li wi waye bu de xel rek yam mom nitte ko man waye bu de xel xel nak mom moy walu ko ni robinet yi di xel ni ñi soté nga xamne momit day dañ ci sab ci ngir mu ci pexam do ma dama ci li yalla denko do ma dama ci la bok xof da nañ ci wax momit xel xel ba robinet do di xew de tay dugg ci yëf
1: bu fekke man dama jël cafeter di xelli café
0: wa
1: xam nga fofu xelli lañ wax xellil
0: jeexna
1: legi kon dekete boy robinet bari def mom mo tudd niñ koy wowe
0: wa be robinet bo moy xel xel
1: ah bon
0: nak yi nu baxo di def xelli café xelli warga yoy yep nga xamne lu gatt la rek day di yëngu taxawat tan jaat ci sunu sabab lolu mom du denk nañ ni ci xelli waye nak bu de nak de walu robinet yoy nga xamne nak mom tar fa xal ta fa mu joge li na yaay xol ba mu mudd la nga soxla rek nga dal di bay koko mom xel xel li lañ ko daan wax mu jaar ci solom ba
1: kon legi amna ciur amna ciur ciuri amna wal amna wal wali amna gos amna ball
0: waaw
1: legi nak kagn lay am yuret
0: wa yuret nak mom comme ni makoy waxe yureet bu ci ablat nama la ci waxone yaaka na ma la won yureet mom moy ji ñewando ben yoon wa mom ji jëwando ben yoon mom nit ñi da nañ ko wax ci wolof naan ndox ma ngi ndox mi dañe yureet waye ndox bari wut lum naan yureet ndax ñaare bu dem am carton fu mu ko def yaq wa fu mu ko def yaq sun borom min nga xam mo ni denk ndox mi da dem na ba nga xamanteni gis nga nimu koy seddelé ak dox yim koy def ba nga xamné gañit kenn liit kenn nang ko gis nga dox yim koy def nga xamné day ñew di tar fa sal ci mbaxam ge tedd nga am gis nga ko fofu nimu ko def waye yure ci ndox ah ci abla di ndox mu ko mësa def foko deg gi xamal ni kaw lay joge waye di ndox mu ko mësa def

0: dana yaq de bude mu am katan nak mom bude mu am katan na deug dana yaq
1: xam nga tay ki xam dafa yor ak mbandam mbandu
0: waaw
1: mu la dakoy tek ci maam wudo ko ay tank tek ko ci
0: waaw
1: dal di koy dibam fess
0: waaw
1: legi suufu mbande gi jek rek dal di dag
0: waaw
1: xam mu ndox meppay waccando
0: jeex na do
1: lol mo yure ko kon
0: waaw melni la nga tek ko ci rek di jek ci ni
1: kon yoyu moy li nga xamne mo jëm ci walu wal wal gogou nak mom niñ koy waxe mom ak wal ge ñi waxe walu puj man jaaxal na ma amna lu yomb de
0: wal xam nga baat yi bo leen di xol dañoo jige ni gop ci da gëna gatt gi nga xamni ndax yeen yi mi ngi xamel ne ci abdal yeen yi tay kenn lu ci gën di te depp naan ma ngi wal yede wal lañuy wax
1: ah dang koy deugëral ma ngi wal
0: waaw waaw do deg ku nan ma ngi wal dede wal lañuy wax yi da gëna gi nga xamni mom lañuy debbi ci mokkel gogu da gëna gatt baat dem ko di
1: kon xam nga olof yombul de bari nañ ño xamni dañ ci yaq ben mais duñ xamni mukk dañ ko yaq dañu japp ni ñi ko wax rek na la
0: wa lol mom sama class yi bari na ci ndax deg da ngay deg sa deg da te neex ta lajo mu ko defé nga wax na nga mané ma na saw lamiñ mané keneen waxé non keneen waxé non
1: dan yep ben la rek na ci yeur
0: waye wal lañuy wax wa wal bokut ak wal
1: legi fugat moy lan
0: fugat nak boko dege ci abdal fuk fuk la baxo bo dege fuk fuk rek ko man bo dege fuk fuk rek ko man legi nak
1: ndox
0: mo mu nga xamne nak ci abdal yalla da dan dogal ni
1: legi
0: buñ ma tan dekk
1: legi bay mor bay mor aramel tuti gonoyuma ñewa tuti rek
0: waaw waaw waaw dañ ci ba

0: No hay ngapa lagi.
1: Wow. Yani wan yani ke to fadde en dañuy diggo
0: Oh, wow, lol la de.
1: Ha?
0: Mune lol la de ayo. Legi nga ne fugat. Wala fegat.
1: Wala lum la waxe am la. Lol lum la wax rek deug la. Xam nga fe yene xiti xiti ndemi diego bala no yano. Nañ ci bolé lol. Yene xiti xiti den dañuy diego bala no yano. Nañ ko ci wax. Wala lum la wax rek bo ci topé da ngay daali mané ci mom tu fay lañ ci xam. Man bok sama xam xam.
0: Fu.
1: Fu.
0: Waaw
1: souf lañ koy def légui nak ndox mi nga xamanté ni mom da ñu tabbi ci neeg ñene neeg bi day walé bu boba moma mom baaxo nañ diko fu may dañuy wang dañuy dal di jël lu démé nepp gop wala ci baay yi lu baaxo liggéey da di jël souf ci diko ñoddi diko jal diko jal diko jal ba nga xamné dana yekk ci laatu souf bi mbaa mu mëddu ko bu ko defé def aw yono bu ndox mi ñoté da koy rom
0: lool may fook
1: waaw loolu baaxo nañ ko fook amna fook it yu gatt yo xamni nit ki mëna tok ci tay ji num tu def rek lu suuf su noy tay dara touru fa nga ñi daal dina fook ko nga fook ko sa loxo waaw
0: légui nak baatu fook bo nga xamne fook lañ wax damay dégg ñu am fookat waxuma fegat def fookat dam koy dégg itam
1: wa legui nak fugat gogou nak bo dege fugat gogou moy fug bi nga xamanteni ni tay dang koy da ngay xol tay ndox mi simu wara jaar ci keur gi ak simu don dugge budé ci neeg yi wara dugg lolé nak ngay jall di wër muy def lolo moy fugat nga xamné dang koy fugat ci walu ngay jor walu tam walu fenk walu do lola moy fugat
0: kon fugat mo gëna yaatu fuk
1: waaw kay mo gëna yaatu ndax fugat mom da ngay fu day jël yaato yaatu nga xamne dang koy def bor do def bor wal da ngay def fall bi def fall bi lola moy fugat
0: legi kon fofu mom xamna ko mom kon legi man xamna ne fuk mom say ñu koy def ci suuf lañ koy def da xamna ne fuk itam lu mu reey reey fugat dafa gëna yaatu
1: waaw fugat da gëna yaatu fuk mom da gatt mom comme ni ma la doon wax legi rek mu ngi melni rek
0: leer na kay
1: buñ togon tay ci Touba do ni penc souf ci noy lol tay jekki jekki rek nga yor lu demé ni fatat kat wala ci ndox rek mu nek keubé ci xam nga toy toy parce que dañuy bañ nit da ci den ñu la fugal nga dal di koy poussal sa loxo mu dal di matal
0: fuk
1: boba taxé lolou moy fuk lu gatt la rek lo xamanteni waye fugal nak sa boko diggi mom nak day da faral di wër
0: kon légui
1: da ngay def ci walu yi def ci fugal mo gëna yaa fuk
0: ñu ñew ci fegat kon
1: waaw kay yangi do riñu ci ablat legi ñu ñew ci wal ga legi wal gogu ak gurur mo koy def
0: bu deugar gi moy wal
1: waaw moy wal
0: lolé ko muti lex dako wax
1: waaw lepp lu ñuy deub dal moy mokk di noy wala baako nako wax wal waaw mo xam bu de suuna nga ne wal suuna buñ deub ba mokk nga ne wal suuna ma waluk nangam ba gokk mbokk ba ci xobi garab yi nga xamne sax dañ koy faral di jariño wal lañ koy wax mom bokku tak wal lañ koy wax legi nak gunoor bobé nak da ñew ci defin yo yi nak ñi def gunoor ba day ñew te pujjo wala te gayetam ñi ba famu nam gunoor ba da nañ ko wax xandandur amna waaw xandandur amna gunoor bu ñu xandandur bo gisee xandandur day upp aw yamba yor rafet yu melne am xalle ci laaf yi xalle nonu gunoor la bo xam bo ko gisee gone dañ ci daan for ko tak ci bu ak wëñ muy naaw ñu di ko tiyé muy naaw di wër lol nekkon na il faut kay de gone gu leej te ñu ne bu ko defé yoy ye muy def nak day yor ay xellere bo xolé laaf yi fan lañu dana ca yor lu melne deur gu yor kemba dakar ak yenen yu mengo non ak yu ko gëna xawa ak yu ko xawa gëna leer tuti legi nak koka lañ baxo
0: xanda ndur dafa ñuul wala dafa man
1: da am ñuulay bu rafet nak bo xamni day commencé ci loox bi mais ci yeb jaar ci lem ci li mel ni nga xam moy digi ginaaw fofu nak dafa am ñuul ñuulay bu rafet bo xamni ni mom
0: buy
1: nes day wir waye la boko xolé day melne tay buma la ko don wax comme ni ma la nekem da xaa day melne day am lu soxala
0: comme marron rek
1: waaw tay nonu boko waxe gañ di lan ko xam su ko defé nak loola rafet rafet yoyé nak la xande nour di am légui nak day nawit day na am mbir am toow waaw tay bu doon ñew da ngay dig mu naan bu ba nga defé né de bi mom wala machine buy takal ko kenn ak momit da baxo
0: comme machine yi wal denk ni ñi def rek
1: waaw kay legi nak fi ñewé nak mom da baxo nak momit mëna yaq lool ba sama bobu la ko sun borom deng xayna mo ñu war ko liggé fi ñewé nak tay dugg nak te mën na dem bu ko nexé bu def football la tam way ñaari fu mu tam yi da na fa dem ba yag mu def xeneen defé motax mën na dem ci daye mu yi nga xamni mo japp ni yoyé nak te li dugg bu ko ngaté dal mom yalla may nako ci sallaw buñu yexé ba bënn ko cheikh abdullah ba dugg ci limuy gol bu ko wolé bam noy bam di ko faddaxu nonu muy ñew koko mom motax mag ñene fegeet defeeru ko manam soko doon bo man di nekk ci neeg bi da ngay fënd wa
0: manam ben dina fëndal neeg bi ba nopi dina yaq bant bi
1: waaw dana yaq bant bi dana fëndal neeg bi bo teje bo joge da nga fa noto ñeme te ci dem ngeen jaaxan ndax kon lolu muy wal muy noy dalay fat bu de da ngay faral di tebe jaaxan
0: lay kok nañ koy def motu du fegat
1: wa legi nak lolu ñu ne la fegat defur ko ndax bu ñeuk ah dag ay xor ci taako mo fa nek di diko def comme tay yi ñi nit ñi doon def li ñuy wax bala sana nonu da nañ ko ni defé
0: ci yalla
1: am kon neen ni da nañ ko def ba lolé nga xamné depp ni xogu ta sa ci ni xogu ñen ñi ah da nañu def lu démé ni comme rabb tagar fu sew ci neegi kilifa yi yëm ko jé def ñen ñi da nañu rabb am ndon doxale ko digëm ak kuddu waye lu lepp lo ci man di def rom du yagg mom danaka bu lolé xawé bayyi rek da ngay gis mom mu ñëwaat benen ba yaqal na la sëm ñi mom paré ndax da nga dul mëna xam fenn fu mu tollu foko dak bari fi len tay bënbën bi la wala mu saay du dana doy waatal motax ñu ne fegeet defur ko boba nak ñu ne la walu puj de fegeet defuru ko boba buñ la ko waxe moy li kat fi ni dal di koy bayyi ni te dem wuti benen neek yel ko wut te waxtu yan ko wara wuti budé dang ko wara wut lak ko tani ci genn beuy gette beuy nga def ko fa budé dang ko wara wut lak ko yet fenen foko def ci defu ka yi nga xamni day nandal banti ba ñoom ñoo ñu bu ñëw duñ ko ñine nga téll def non
0: légui kon
1: fuma ñi baye du ko xamanteni ni ah danaka nak buñ ko bënné bënd ba wax ngay jéx jéx rek bu diffé nga gis gaya sax wala mu def nenen
0: légui gis nga kon buñu xol yi fi jitt yëpp ñukay wax dañu wara dañu bëggona xam ba xam fugat lañ mom wala fegat lañ mom
1: waaw fegat lañ mom
0: légui nak kon walu lañu wax wala walum
1: waluk puj
0: ah waluk
1: wa wal waluk puj fegat defuru
0: ma kenn du wax walum puj
1: dedet puj mom baxo wut walwali baxo wut wal baxo wut walwali ku fa def amu bob ñeet te ko bob
0: legi kon baat bobu nga xamanteni mom lañu logalé ci biir la bëgg mu leer bu dé ki nga xam da koy bind ci alcorane waw lay def ak lam ak kef muy waluk
1: waaw
0: budé kenen ki nak mom fa kef go nekko lay def ak mi muy walum légui ñu né walum bobu nak tay man nañ ci def quoi bu xonko bi
1: budé rek ci ndox mi dox mom day def wal rek légui nak lam bëgg wax kala mim goga di ñew
0: kon dal waluk puj lañuy wax
1: waaw kay jeexna budé ci puj ba nonu nga koy bindé waluk
0: fugat wala fegat
1: wal ngay wax wal mom mo gëna ay ci lan ni mo gëna ni xawa bi dox ci suuf
0: legi bo waxe walu puj ba nopi fegat ngay indi wala fugat
1: dedet fegat ngay
0: wax fegat
1: waaw ah dafa nakari da di
0: walu puj
1: waaw
0: fegat
1: wal lañuy wax
0: waaw
1: kay walu puj waaw fegat defuru ko
0: fegat defuru ko
1: waaw walu puj fegat defuru ko
0: am gaay beul wax fugat rek lañ wax fugat defuru ko rek
1: buj ni ko tafu buj de ni ko ta ah lima ci xam
0: bo kon legui waluk puj fegat defaru ko lañu wax
1: ja jeuf lolé day bari na mom ca mag ne lolou lañ wax
0: legui nak lu ko meuna wolof meuna jariño tay bat bi jëmi bat bi
1: cheikh abdullah li warof meuna jariño fofu yalla day defal nit ci sabab lu mbir ba son ci lol waye fekk bam koy sabab lu xeyna fofa la katanam tollu won mi ngi melne ci ñew rek bëggum ñeet te ñeet bi mën ta xaar mu daldi gor gayet gu rafet wut lepp liñ koy wuté ci sabab lu daldi defal neeg bi daldi xadd amum ñeet waye amna yoy nak su fekkene ni man nga ko muñ man ko téelo non ba xaar ko man nga defal neeg bi ba mu yegg te bu soow yalla xandandur ak ci bokkam mom man nañ la ca musul ba doto du ab fegat bu ci dugg ndax duñ ci dugg
0: légui nak
1: limuy def lam ci wara ñëk ta xéet
0: moy
1: ta xéet ko ci moy la ko ci musul la nga xamné ni moy tirayam liko wara ar ba li su ko défé du sun borom da na ko samali bu buñ fi jégué ma da na fi yagg lool loolu moy jitu manam def def bu ne da am laytay def da am laytay waye bu fekke da nga wut ci laytay ji ndax yakam bi wala bëgg bëgg ta matali bo défé laytay ji ci abla yag yagay da ngay dindi di defat ma nga dindi sax doto mëna defat kon baat bi mi ngi tekkale nit ki muñ fi mu wara muñe ba li ni ñu koy défé mu défé ko non ci katanu yalla mu mëna antono non ñu dekkoo mom waye su fekke da nga ñew rek daal di def né man rek daal di jéx jéx talax talax daal def say bant wala ñepp am nañ na am rek su boba cheikh abdullah bo meutu la nga am du mëna soré yow du mëna soré yow su boba nak légui la tax mu né la fekkat defuru mom neeg lu yow fakh nga bari def waye ni du ni légui sabab bi duggu na ci nak légui diko gantal diko yak diko yak légui nga ne ci nak fenn fu ne nga wut tay am don rabbu doxali ci digënté mak kubbi da ci wut muy fënd nga dem wuti tagar def lu ne doxali ci digënté kubbi tok na nga wut sa xoti saxu tak ci ko wi ñaw dayale te ci wut la nga don way fañu la cey muju muy ñeek ba far nak légui mom fofu nga xamné nak guñuy da ko yak ba muy faral yeen te tak lu do gis rek ñeek bi taw ba ndox mi naan ba diis rek buñ kon galaw li gaje mere nga dégg mu xatu ben gay xat
0: lol de leer
1: yaang commencé ñatt ni
0: lol de leer
1: légui nak cheikh abdallah bu mu bo demone nak légui and ak ñinga xam ni xam nañ nga gor ta gayet gi ñew lak ko ba mu rafet ba nga xam ni légui amna kërign lu xam lolu ba sax tam nga jël ko duggal ko ci jitt bi yi sul ko ba yi di ci tour ndox ba nawet ba genn ni nga jël ko mo pujju wala boko dajé ah li ñu fekké ci mag ñi rek ku ko mësan daj wax dëgg yalla yoy yi nga xamné mo daan faral di bënd dé
0: boko daj dal fégat nga mom ba nopi
1: waaw mom bu boba nak légui yow jeex na mom boko xé daj dal ni bo wax dëgg yalla bari na mag ñu ko dajé ci lañu dem fay ci lañu dem bay ko
0: légui fi ma yëkëté moy mbënd mom kon mom la batay mom la
1: xam dama la ko waxon ci cër la may la dégg na fi dé nit ñi naané bu ñu ndox mi akké ci walu nay fi ne deg ñu naan dem ak bënn ndox mu bënn na nangam ndox mu bënn na nangam dede ya abdallah yalla ñu yalla musse ci ak bënn
0: bënd da mel mooy la xewon jamono yont yalla no wax wala du lool
1: jeex na mom bu tek ci ñew dana and ak ngalaw dana and ak tartan lo dal mom bo moy ci dëkk bi riir ma sax du ko tala ko waaw ak bënn ci abdallah yalla ñu yalla musse bënn mom moy jeex na rek mom day wana
0: kon de yalla ñu yalla musse ci bënn
1: fum jaar daal ñaara day wana yentay bi di ko ci sunu yew yi nasraan yi nga xamne da ngay jitt ñu na
0: mbeul luma
1: teub na jaar na ci waye koku gi ci mom na comme ni ma la wax rek mom day masale da ngay gis ba auto yaag yeb da koy wana
0: xamne yeen say sax rew yi sunu way bo fa dem na gis mbeul bu am ak geej yepp tak dag rek dug ci dekk ba
1: lol daal mom la nu gëna xat lu ci mbeul ay na nak ñen xel yaay ci waye man sama xam xam fofu li ci yam wax dug yaa ha len tay ma dikko fi wax yi mané ko mané fa wax du yalla xamna waxi nga ko nonu di waye yalla ci yalla musse ba buñ ko gi len tay nit wax ko dal waye ko defé dal man ñaan né ko xamna lam ñu tax rek waye yalla buñ ko gi waye bu dé dal ci yi lu baax ko comme nonu ma la ko
0: wax wala ma dal ak yoy jeureu
1: fi wax yi ni ndoxay
0: sant man
1: man na am nak xay nga lepp nang koy bëgge mu ñëwé non man na am nga bay ci seeni bari mi nit yor na ca ben tombe bobu bu gatt bu nu baye bo xamni ci la bok ndax dafa bari dafa bari dafa bari
0: jerejeuf
1: yoy yep xéti wal yet xéti wali ndox ya xéti wal yoy yep bari nañu ci ay doxil ci seeni doxil
0: sant nañ la bu baax
1: nogi ni ñep di leen bal ak mi ci deung nañ ma jigg lu ci dam yi nga xamni xam xam ba ko ma di wul makal ma faté
0: jerejeuf gey ndior
1: demé ci ñoo benen
0: ñoor rek nga jerejeuf légui jimmi geynde moy lan geynde
1: geynde dafa bokku ci dundet yi ci rab yi la wo xamne nak ci rab yi sun borom jox ay melo ak jikko ak katan ak yu bare bare ay qualité yu bari ci la bokku di rab wo xamne rab wu am ak wegula ñu bari wek nañ ko ba bo diggé sax wégel gi ba gis jëm ci lo xamné dang ko gëc ci photo wala écran dox seen digënté na loolu yalla nay am yalla bu ñu jakarlo da ngay gis né gaynde mi fi turam wi yegg ak wék gi ñu ko wék jëm ji yeggu fa ci ab réay ndax bo déggé tour wi ak ni mu ko da ngay japp né gaynde tollu né avion kon amna lu ko sun borom may ci xéeti wégu ak xéeti karangé ak xéeti raglu ak xéeti jikko yo xamné mo yobbu tour yi fo xamné man na am sax tour wa ëpp jëm ja mu don ko xamné ci all bi lay rek li ci ëpp gisé guma ñaaré ñukoy bari bari dañu yar lool way ñukoy yar ci seeni kër na sunu kër yi doom amuko ci don ko xamné it amna ay melokan yu wuté
0: légi melokan yoy waaw melokan yoy yan ak yan nga ci jappone
1: waaw bu fekke ci ay virgule la
0: waaw
1: gaynde amna yu melne bindup xaj wala geleem noni kawar gi mel amna yo xamne dañu wex nak waaw gaynde wex tal amna amna yo xamne day melne lu xawa jëm ci digënté xonku ak ñuul waye nak bu ñuul ko ko musumako ci gis ci dama koy gis ci natal yek yene demé bu ko defé bop bi lula ci reer rek xet ko ci bop mus waaw sorélé wuñu ko xana bu déggu maggi dem ba xeq mi day ñew ba wër baat bi lool la wuté ak mus waye li jëm ci tuñ yi ak bakkan yi ak loolu muy am lu melni ay musaas ay kawr yu genn yu ci bari mok mos xaw nañ ko nuroole ndax mosa gëna neex ak yatt ci gaynde waaw ba ci xolit wa itam ci beut ya sorele wuñu ko tang ye itam kasalika bind bu melni ci lima jota xam jot ko setlu ci natal yi ak écran dox sun digënté jot na ko setlu ci gayde jot ko itam yeur ci ñi nga xamne am nañu ay xam xamam nak diko bind ci ay téré
0: waaw légui mom day joy wala day sap wala day ngexal wala day bo mom
1: gayde amna yaari sabil
0: ban ak ban
1: gayde dana ngax dana yemu waaw dana ngax amna lu muy def lo xamne ngax la tuddu am lo xamne yemu la tuddu
0: légui xam japp ñu won ben bu ci ne lutax mu koy def
1: waaw amna bo xamne bu koy def da ngay gis sax mu taxaw yang tanki gannaaw ya manam der diko def nga gis bir bi sangat mu diko def bir bi sangat bu ko defé bu boba lolal lañuy wax gaynde nga yëmmu da koy def nonu diko dagge lol nak mok yekku kuy wu mat wu gis bopam yeug bopam fa muy dem ba tollu fa ak waxambaane wu mat wuy bakko wala wuy kañu o goor day yegg fa wala mbindef day yegg fa ci ay tollu wayam ci ay jamono ci ak dundam dem ba yeug dara tam fofu gaynde dana ko def dana amit fo xamne nak day taxaw nak manam bu fekke dafa day joy ci xif wala mu joy ci ñu gañ ko wala yu deme nonu bu boba mom sap ga muy sap ak ngaax lay doon ndax genn yuuxu lay doon bu genn ci gimiñam go xamne da ko am xar nonu xé day continue lol nak ci xéet yi genn ci gimiñ yuuxu la tuddu manam ngaax la tuddu bu fekke day joge ci ak boli ja do ga jaar ci gimiñ ngaax lay tuddu ci niko gay day defé
0: légui
1: am la yari faso yo xamne dana ko genné kaddu mom
0: légui bu goor bek bu jigen bi ñokay def wala ben rek ñokay def ci yoy
1: yépp akoy def
0: bu goor bi la yëmbul na nga bu jigen bi yëmbul na nga gayne tay bu doon daw nan lay dawé day cial wala day ñiapalo nu mi def
1: waaw gayne dana cial dana jaap dana daagu waye nak gënaaw daw nga wax daagu mom bokul ak daw
0: waaw kay façon dawé
1: yi doxim la bokk waye dawé ni mom dana cial dana jaap cial moy di yëkëté par ben tank ñaar ñett muy tollo nga xana day balancer japp nak moy yëkëti ñaar ye doorando ci kanam ñaari gëna yu fekk ci ko muy fëddu wat doora ci kanam lool moy japp
0: la mel luy tawéku
1: wa mel luy tawéku bokay def sax ñi am xam xamu gay dañuy waxe da ngay dégg dënd bi ci bopam day yëngu waaw dënd bi ci bopam day yëngu nan lool amna ñu xam am xam xamé gaynde ñuko wax ño xamné wax nañ né bu ko défé sa buy def japp non da day dégg dënd bi di door ni tank bi doore
0: legi mom
1: ñu ko defé itam lu ko jégué fofu yit da ngay yek né manam fi amna lu fi yëngu ndax résistance bi muy def ci bopam aw yaramam ak digëntéem ak suuf moy démé nonu su boba
0: la ilaha illa
1: allah xam lool lañ wax
0: bu goor gi ak gu jigen gi ndax jappon ngeen né bi mo ci gëna soxor wala bi mo ci tané
1: lool day li nga xamné dama ko nga xamné mom la ci wax ci téré la ko yër dañu wax ne ko gaynde gi moy gi gëna soxor té wax nañ né bari na xoxor gu goor gi yorit lég lég bu gaynde gi bu jigen gi ko yobé a kon bu jigen gi mom moy day soxor ba wal ak xoxor gu goor gi mom a bu jigen gi mom moy gi gëna soxor gi gëna raglu nga xamné lég lég sax dana am xoxor gu goor gi am gu jigen gi moko yobé
0: kon da gaynde gu jigen mo gëna soxor gu goor
1: gaynde gu jigen lañu wax ne dag kat gaynde yi wax ne moy gi gëna soxor
0: legi mom weyim am ñaata wéla ya am ci tanki
1: tanki gaynde charablat tanki mous rek ah wala tanki xaj
0: ñun ro dal
1: ah tanki xaj rek moy tanki gaynde baata rek lañu def
0: legi gaynde dafa am ay bëñ wala ay sel rek la am wala dafa am
1: gaynde dafa am ay sel dafa am ay bañu kaw dafa ami degej lepp la am te bañ yu ñaw la am itam
0: ya ilaha illallah
1: gay dama bañ mom yalla dimbal nako ci lol bari le ko ñaw le ko degeer le ko mom def nako
0: legi tay buñu dersé ci gaynde gu ci yeen gi ñu bëggono na xam jurum dom fu mi tollu wax kon
1: waaw gaynde da tam da na jurli tambalé ben ba ñent man na jëm kaw nak waye lol dal da na ko jur
0: kon mom dafa am yeen
1: waaw gaynde day nampal buy nampal day teudde ak wet dom yi genn gu nek sax aw wen leg leg tax mu wëlbeuti ku jaaxaan dom ya war ko kan ñan ñu nek na ci wet
0: la ilaha illallah
1: waaw dama ni man na tambule ben ba ñent man nako uppit nak waye mbirum def nako gam gam le fofu def na gis ci mom lool lu bari
0: kon dal kon ñepp war nañu xamne kon gaynde dina xeex
1: waaw gaynde mom dana xeex ndax xeex moy jurlo ben rek
0: waaw mom tay bu nampalon bañ feran yi ñi ñi do dañ xeyma nan mom day ñetti wër wala ñent wër dana ko gaynde yi nampé tamal demal seen bop ak yoy wala jottu ko ci japp
1: waaw sori wul fofu dalay tollu fofu lay tollu ay ñetti wër ñenti wër ci lam nampalam di tollu bu ko defé ay domam mom bala ñoy yegg fofu sax dañ leen fa tambalé bayyi ñom ñu manal seen bop waye nak du téemu di leen nemmiku ba muy tollu ci ñetti wër jëm ñent bu ko defé nak ñu doga doon seen kilifa yi bop
0: légui ëmbub gaynde xayma nañ ay wéram
1: fofu nak ñaari mbir dafé am ci ñi jàngalé xam xamu gaynde nak dañoo wax né boba ñakoy wax dañoo ñëw ci xéeti gaynde yu bari yu bokku waaw dañoo wax né amna gaynde yo xamné dañu ëmbu ñenti wér wax nañu ne amna gaynde yo xamne dañu ëmb fukki wër ak joom ñent
0: illa illallah
1: kon nga xamne maga aju ci xéet ya
0: xéet gaynde ya
1: xéeti gaynde ya waaw lolu ñaar yépp borom xam xam yi ndundute fi hayawana di wax nañ ko
0: legi gaynde bu ne ba tollu fu ñu amé doom day gas wala day yé ci kaw wala day lapp fu ñu gure
1: ah gaynde nak li ci ëpp day jur ci ab all jur fo xamne itam dana xure te dana bari ay garab bari am ñax mu teud wala mu bari ay xobi garab nga xamne fa muy jur doom ya dana ko tecc ci kaw lo xamne du taxasuf manam fo xamne dal ñax mu teud mu bare bare bare la mo lal tay ñax ma jur ci kawam wala xobi garab yu wayelo yu bare bare mu jur ci kawam waye gaynde du jur ci ak ndangler gune fandaw
0: mom dafa bokku ci gis guddii ak beccëk wala mom gisam tay buñ ko don xeyma
1: waaw gayna day gis guddii gis beccëk ndax mom dox ko to guddii la
0: kon
1: donte nak dana teud waye bokul ci ñi nga xamne bu guddé dootu gis nga xamne bu jënt soye rek mu bu gennate suba la dédé dana manam bu amé soxla guddii dana genn buñ ko tiit lo dana genn waye dana gisit nak dana gis donte nak day teri comme ñepp dafa am ay fananu kay comme ñepp di fa teri nak
0: mom day yegg wala
1: gay de waaw dana yegg yegg bu gatt de waaw yegg bu gatt amma yegg ba ci kaw nak weddiw mako waye mosumako gis waye yegg bu gatt nak mom dana ko yegg
0: manam dal yeggam dafa am fu mi yam
1: waaw
0: legui day gas
1: waaw gayna dafa am luñu wax am pan
0: pan
1: xéetu kambu lay doon wo xamné du jootu jëm suuf carrément day melné ni jaar di gassé waye nak day yaatu lool ba nga xamné ab bërigo dana fa xaj wala ñaari bërigo bu ko défé loola fofa lay teud amna ci yu muy teud bëcëk amna ci yu muy teud guddii famuy fanan nak moy pan mo mak ma lool lañuy wax ab ñeer moy fananu kayub gaynde dekk wayub gaynde moy ñeer
0: damay deg ñaan gaynde du lek lu mu faddu ndax lool wax jël manam la
1: waaw gannaaw limi lek lepp gisumako de waye xamna ne bari na lu muy lek lu mu faddu de waye fofu nak señ ëblat gaynde amna fi jikko yu ko mata roy man yu mako nawé lool moy gaynde du yaq waaw
0: manam
1: sa bu fadde dara bala fadda dar da ko lek ba mu jeex te bu xifulit du fadd ba borom xam xam yi wax nañu ne gaynde bu xifut man nga jaar ci kanamam mu dila gis ba jall yow nit xamna donte nit du ko ñeme mu dila xol soko tojut do am ci yow soxla lol nak ci mandu ak ak baña yaqala bok
0: tolli jikko ju mata roy ci gaynde la kon
1: ko gaynde am lu mo bon jikko ju nobale la bu xifut merlo woko man nga jaar ci kanamam ba jall cheikh dal ci all bi dekk moy buru all bi wala liko ci sa doon bur bari wul waaye xamna nak ne all bi mom yalla defal nako ci lu mu defalul ñu bari ba taxna nak no ni alquran sunu borom di waxe bu ngeen ma dimbulé len waxin la kon mom mi ngi dimbuli yalla ci all bi mom ne ko ci yalla dimbulé di ko samalal di ko sakanalal di ci jël lu jëllu di ci bayyi lu bayyilo
0: ci yalla
1: ak limuy doon buru all bi
0: légi gaynde gu dem ba nek mak ak gaynde gu jigen ak gaynde gu ndaw dafa am tour yi ñen di woy wala gaynde rek lañ leen baxo wax
1: waaw yoy dem am bu ñakki tour waye xawmako nak man xawmako dara ko am nak xamna ne
0: ay atam tay
1: xama ci yegul waye man gaynde gu ndaw la xam ak gu mak
0: ak goor gu jigen
1: ak gu goor ak gu jigen amna nak ay tour yo xamna da nga deg ñu di ko wax amna yo xamna sax xeyna ñu bare bare tour yi duñ ko bari di deg waye amna yaari tour lu ñuy wax gaynde sibi ak gaynde ñëlor ñi nga xamne dañ koy tekkale nak wax yi wuté na té wuté yi dana am kenn ku nek xolal ba nga ca gëm nga jël ko
0: waaw
1: amna ño xamne ñi gëna bari dañu wax ne sibi mom sa buñ ko waxe gu jigen ga tax waaw sibi amna ñu wax ne bu doon gaynde gu goor gaynde gu jigen moy ko sibi gu goor gu mat nak ba yegg ci dayo ba nak ba yegg bopam ko ka lañuy wax ñëlor waaw amna ñu wax loolu man na am ñu wax leneen te yépp wër
0: légui gënde tay bu dem ba tollu fu muy faato ni yeen gënde yi muy dundal nañ nan lañu def ak mom bu bëgg faato wala bu faato ba noppi
1: waaw gënde de solidarité bobu mo doon wax né amono ji gi momit am nañ ko ndax gënde ñaare fo leen gifé ci all wala nga dégg ñu né ñi ngi ci all ñom duñu soré waaw duñu soré ñaare dañuy and waxtu wo xamantene bi itam genn tawat na sax ñom duñu ko nango sori wala buñu démé dañ fay dem di ñew dañu koy indi li itam lu muy lek ci walu dimbulante jappalante solidarité gayne ko ko man la chamaron
0: bi dundu gi suñu don xeyma nan gayne baxona dem ba am ay juroom ñetti at wala juroom ñenti at
1: wa gayne dana wessu fofu nak ci xeblat waaw gayne xamna dana fa tambulé waye gayne dana dem ba fanweri at gayne dana ko dundu waaw gayne dana dundu ba fanweri at dem fanweri at ak juroom waaw lolu gayne dana ko dundu
0: ko waxna moy magatu gayne
1: waaw gayne dana man na gudd aw fan de
0: gayne guiné légui gayne ak guiné dafa am len luñ ci xaw wala
1: man na am te xeyna duma ko xam ndax lima xam ci gayne ci gis xawmako ci guiné ci ab gis ndax guiné mom mësuma ko gis
0: légui damay dégg manam ñi naan
1: gis na ko ci waye am nañu wax né guiné gayne da na ko gis
0: gayne
1: ñu wax né waaw am nañu wax lool lool ay riwayat la ay netti la bobu mom dama ci amandu waaw am nañu wax né gayne da la gis guiné té jinné du gis gayde ba am nañu wax né dana ko jëfëndiko
0: mom gayne
1: bobu nak dama ci amandu mom gëddiw mako soxalumako
0: kon té tay jinné dé waaw xamna ci waaw manam gayne gu jigen gi légui seeni fan la wax dañ ci xayma na gayne gu gor yeen say moy gëna nango guddu fan ñi naan jigen gi moy gëna nango guddu fan wala yoy mom jottuñu ko ci japp non
1: waaw gayne dé mom gu gor ga gëna guddu fan ak bu jigen ga gëna guddu fan sama bi yër ci téré yi jàngalé walu ayewat mom yëgëgul ci fan ya nak ci gën ga guddu lanté waye dama ca yam rek moy xamle dal digeunte fanwer ba fanet ak juroom mom dañu ko dundu
0: legi mbañum gaynde tay lan la
1: mbañum gaynde xamna da na xare xam de ndax xama def ko yeugoru may dana yomb xamna bu fekke ci ay mbañ yo xamne bañ la doom adama def ko
0: waaw yoy da lay wax
1: waaw gaynde mom beugul ko ko yeb waaw ko ko yeb
0: borom dignité la manam borom dignité la
1: a borom dignité la mom ku bari bañ la manam sa boko waré xadaram mom won la xadar aw mom du balé aw mom du balé
0: te kum seugal ci giow bi ay mujj li toy ci wala jogé
1: ko ko yap mom mo ci jitu da bëggul ko yap mom
0: légui jikko yi mom waxon nga ma ci ñaar yi nga xamné mom yu mata roy la
1: waw
0: xana du ñak waw
1: def na sax waxtu wéni démé ndax gay dé fofu mu né amna fulu ju toll ne sa bu la deugmal da nga xamne deugmal la sa boko taxaju tay kum na jakk da nga xamne goor deug xol na la da na la wax ci bir ne la man gisuma gayne cheikh abdullah jaharan te yalla bu ma gis way nak gis na ko gis jaharan amna ñu may deg fi toll ni ci radio bi sama bokki dongo yo xamne na bokku fenn fu nu tarbiye wo buñu jegge li mi wax dañ ko xam ku ñi wax baye ndjay bambara fi nu tarbiye wo alla bobu jëg jëg gisoon na fa gayne mom ba ni mu faato dafa dong dafa jël waaw
0: nga xamne gayne yoy ñi wax nga xamne mom koku gayne gi mu tassel bokku tay ñu park an nga xamne da ngay dem nak di yeur nga xamne yoy mu dañ leen
1: am fu ñaan mom boba am baamam la war dafa dem ba ne xedd ci gayne gi jox taxaw jaar ak mu ne ko jak mom ci la doxé dafa dongu beut yi dafa mu jaag dafa mel dafa soppi carrément mom bi mu faato yagul dala koy wax mom carrément dila wax ne la barap sang bi la gité won ni la gité won waye mom bok gité rek bu la ne jakarlo na gayne da nga xamné gayne mom gis ko télé bi dox sen digënté wala kay di mo gëna yomb jakarlo mom pa pa pa
0: donc da xana moy di lox ni
1: waaw moy di lox
0: bu ñi ko xamul
1: mom dafa wax ne bam ko gité manam limu arrière xamul num tollu ndax mom mbab mom waron xamul sax gayne ga ko mujjem det waye mom bam gité rek day arrière di arrière di arrière ba xamatul fu mu nek mom takaliko nak fagom abdir ba ci joge dafa dongu
0: fala baye mbam
1: fala baye mbam wa ndax mom day arrière rek mom xamul sax fu mujj ba xemuliko mom da xemuliko rek mom dongu ak gis ay xar ay beram soti mom dafa tagoo rek fagom carrément
0: mom da bu fekke xaram jangudo gayne da fekkon
1: gayne mom baara la won mom ci rew mi lekor way rek mom mali moy ciosan
0: mané ko mom da xana bu gissal gayne gi lek mbam mi sax warna gaaw man ba man ko baye mbam def
1: dama yaakaane ba di yu meuna xolé ba xamne carrément gayne gaagi lek mbam yepp may dara ko ram bu dara do ko sen digeun yak euro mu yom
0: kon de gayne ni xuta ñame
1: ah gayne ni xuta gayne ni xuna ñame xam na dafa am goor go xamne da mat di nox ba andak soxnam wax nañu ne ne gaga ci gayde goor gi taxaw di wax caay jeeka rofat xona ci taxaw sa ginaaw diko xol rek yaakar ne goor gi dafa bëgg song ba yag mu ne ko mo xana señ bi da ngay bëgg song gayde gi mu ne ko mom ñi mu ta wax ci kaw ndax bo waxe ci kaw gayde gi da koy deg nako mu ne ko ah kon dang koy bëgg fetal mu ne ko mune ko dagay bëgg yuux woté mune ko mën jaay xana kon dagay bëgg daw mune ko inshallah xam nga kon
2: ñewaan na di pentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bi di top
0: ñi ngi koy sant ci li ñëkkité jotaay bi serigne mbusso be ñang ma nga ci sumpu baye jaaj ma ngi ko ñu sonama mbusso mbacke tambam laaji fall sonama yi mbacke dindé mom serigne mbott la mbacke serigne assane kadja touba ndil li ki ñom ñep ñi ngi leen nuyu sonama awaka ci mom serigne modou kabir ka ñi ngi koy nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdoul khat ñom ñep ma ngi leen di ziaré bu baax ak sohna nday mbacke gelongal nuyu nañ ñep yalla mi borom jamm tam ko tukum ko defal ngam ko yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def
3: mat mat na bay ci rew
1: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone fa mi mujj borom be ab doom da koy sukkal
4: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet gunt bant lukki batam
0: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccor
1: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
0: ya sa xottiku guddal sa goñ la
1: walaf jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom walaf da wax ne ku fay say bop fay say non
5: walaf jaay neena fetal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
4: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
6: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli xosal woñ bi
1: la bar wol nampu boy bajant
6: lu bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
7: wala ngay ngena seydu bubu ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxalutum bana
8: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
9: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
10: wala ngay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
4: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
7: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
11: wala njaay neena ñi mëna ko amuñu baax
1: wala njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
11: wala njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw wolof njaay neena fini fesse te dafa doy gorum
1: wa di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep ko
12: wolof njaay da wax ni atub gaynde forlu tef
13: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paay
12: wolof njaay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
1: Cheikh Babou Wolof Ndiaye dafa wax ne ko dem ba ci Allah ba mari sa bam tax nga rey ko dama yëne suuf
12: wa Wolof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu ta folli ko man na la bet
1: Wolof Ndiaye da wax ne
7: lu ne kët lay jor na koy fajj
1: Wolof Ndiaye ne la reg mos jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
12: wala ngay day wax ni ñagu adina dutte jërul yoonu torbo atam
4: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok ci xat war ca gëremaalé xamul law
1: wala ñay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
12: wala dafa
1: ku xamul mbam de moy fon waxu gannaaw
8: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey kettu yax
4: wala dafa ni
14: borom ngad yegul borom pagne
0: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
14: waraw dana aduna de bu cere way des nako lalo
12: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba beug ker gu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
15: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga
14: olof ngay neena galeem bu ko yoon ni ganar jaafa ni bilo
16: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo andak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko nekh mel wala ngay day wax ni moy tulak ge tulak ge rangal dara jeex dara lakh toy
14: wala ngay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
17: rasul ngay neena kuru sa bop ci xetax ba mu reñ ko
0: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
18: wala ngay neena waddiku balanga lakale wala ngay da fay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
15: wala ngay dafa wax ne jëm tele baye gacce newja
14: wala ngay neena ku sa demb tabi do ko sami xeyrom jambo
12: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
14: ma ñe dañ daan wax ne bopum jax day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
12: wa wala fa ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
15: ya la wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
0: rebb ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
14: señabul lat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
15: wala ngay do wax ne nag wu jul bo jamé so wu wex santal
12: wa wala ngay dafa ni tacc bu dul raw jërul yak tay nelaw
15: wala ngay dafa ni señabul lat wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
12: bëgg yap bar mom la taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té du sul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
15: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
17: wala ngay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
14: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
0: waxi wala
14: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi
15: jafagn do fot fot xéñ dëkk
14: kërëm gi su kon lay nga wax waye regol
0: ben ab nen mëne su ci am pëdd am ci ciuj
19: den ci kat ron lal da fa bañ ko defenu ci ruun
14: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu yeen xexé mu dum la
12: wala ñay den nga sum bu lo bu lu ci yoré goj da wé su ren ba
0: bëtt tan jël na mi def sank lañ
19: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
12: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
0: xobu xel xajul ci gemmiñ ak tef
20: borom konku yegut borom larmel
14: waaw wala ngay neena daan bu naqare gungé du ko defal
15: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
14: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meññe bul wat bul gëssam ligal ba mu tadi nga fa
0: ci wal du tepp dom je beut
15: jidd bu mu jibbat la dañu do tit di fof fof
17: ayal wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
15: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wéré la
19: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
0: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
19: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
15: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mosit no rog siru da gis nga fi ne siru xablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
15: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar damay deg sa ndax di deg si ndax
15: waaw
0: di deg bebeton
15: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne bebeton nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jam nañ wara nen
15: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom
1: duñu gattu deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamné ci ndax li ci garab yi le dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet lolu gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoy
0: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: a winen day yolal
19: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu tiosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar padunax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tektal ci tiosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tékkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi lay dubbi buntu bi bës bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
2: da bala ko xamlé ma wax do soxla way kadd ba go
21: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKP FM UKP TV UKP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam

bir madina ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xex ak ñom ba genn leen dak ñom ci bir madina lañ nekkon dañu daan deug ay wurus ay takkay ben jigen ñew bis bo xamne julit la ñi mu toge ñu dal fa laf mbum mi fa kep kep ko ci kaw ba xamne bu joge yaramam feñ ndax mu muuray gi mu muur won ñu nan ko dindil sa muuray gi mu bañ ndax julit la bu ko defé bi mu joge yahud yep yu xoo yaram bi feñ poj yi feñ ñu yu xoo ben julit nekkon fa dal di ray yahud ba nga xamne mo def lool yahud yi momit sato ko ray ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew na ne len ay woon len madina nangami fal xam ngeen ne ñom ñoo nekkon ci bir madina waye di wër madina banu quraysa ñi ngi fa woon gana banu quraysa amna banu nuzair gana ñooñu itam amna wa khaybar khaybar mom sore na tuti madina waye batay yahudi dañ daan ñew du dugante di demante andal nañu ak wa makka xare bo xamni mo wax fazatul ahzab da lepp ci jëm fexel yonent bi rek sakal ko pexé ben yahud bo xamni dafa ñew di wax ak sidina abubakar ne ko yeen alquran man allazi yaqridu allah qalan hasanan sun borom daf may lepp sun alal yi xana mom dafa ñak sun borom dafa ñak subhanallah alazim nun no am mom kay mo aja wo sunu alal aja wo nu lenam soxna wuñu fayam seen yalla ju ñak ji sidina abubakar mën ko muñ talata ko sun has dal di dem wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nopp wedd lim waxon lepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dara reeru ko ci mu xamna mu deme mu atté len atté bu gëna rafet yahud bi mom raye waron ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñi ñew ne muhammad amna suñu doom bay yu ñu xulul fele nangam ak nangam la du joté da na bëgg nga yeyal nu bu ko defé ñun ñu tuup ko mom ni mu xere won ci nit ñi dugg ci l'islam ndax ñu mucc suñu borom xamal ko ne dara lima la sant atel wa anhu bainum wa ankum bainum bima anzalallahu wala tabi ahwaahum wa dhar mu an yaftinuka wa dhar abba ila akhirih yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam pexe yoyu watandiko lolu pexe muñu fexe rek suñu borom xamal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu watandiko ki mo ba nga xamne reccu lañ ci jëlé ak rus waye nak batay jafé jafé yi nekkul ci bir law sa khazraj ak nafiq yi rek nekkul ci yahud yi rek wa makka yefri ñu dal di def pexe yo xamne manam li ñuy wax économie réew mi ñu dal di fexé ba xéet yi nga xamne tuubu ñu yépp yi nga xamne ci jubé na ñom bu ñu yobbu dara madina ci ñam wala marchandise bu ken jënd ci ñom bu ken jaay ci ñom ma nga xamne wa madina son nañu lool son ci ñu bo xamne xamantu yaronte bi tam sallallahu alayhi wasallam mom itam ngir delo leen pexé melni seen pexé ñi nga xamne xéet yi nga xamne tuuba nañ ak yi nga xamne amon nañ ñom ay contact té amon nañ ñom ay jubo ñu ne leen ñeug mi joggé makka di dem misra wala siri buñ fi jaar té bu leen jënd ci ñom dara ñom itam dal leen di bloqué nonu wayé taxul mu faj liñ doon faj yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di benn bis abdullah ibn jahsh la wo ak ñeen juroomi nit ñu juroom ben mu bind ben lettre jox abdullah ibn jahsh mi nga xamne moy seen kilifa ne ko bala ngay ubbi lettre bi na nga dox ñaari fan bo doxé ñaari fan won ko fi muy djublu nga ubbi lettre bi sok koy jang boko jangé nga xamal ñi nga andal li nek ci lettre bi biñu doxé ñaari fan dal di xoti lettre bi woné né lettre bi daf leena yebal fo xamné digënté Taif ak Makka wa Makka ci seen commerce dañ daan dem digënté Syrie ak Égypte daan dem itam Taif fu ci nek dañ fay jël marchandise yo xamne wa Makka dañ ko soxla te buñuy dem yobbu lo xamne ñoña dañ ko soxla niki ay derak yi mel non lay bi nga xamne Abdullah ibn Jahsh jang na lettre bi xamne fofu la ko yaronte bi djublu lo dafa melni ko wagniko wat djublu ci benen djublu way bu safa nok fu mu jaaroon bu ñeuk